kaku sasani hape ba terezi vala teha kwa lutu wa kafela lukole station salona mama ngolo akenile mielu kavala uvali ufu mani yaku lisamu kau hanyo 118 luvala matimana ya 24 mwa 24 linzura mga upiro lili lekli zazi lili ezizwe kimu mga upilo luli tabele kalona lunyaka lale aseli pazuzi chua na lezi zazeli pazuzi le hakili zazi la diabolusi batili kapa mwendili zazile li pazuli ze li kapazula fa harisika pangiwa kima jimona harisika pangiwa kidiabolusi kona li zazile luvala kuli li pangiwa kimu ngabu pilo onafami kumbwese unolila fa onafasi kubona wekele kupatala la ese lika pazula kwa kwa pazula lizazi leo li pazula leo hakila diavulusi kilizazi la munga mpilo kene yali ezize mangolo alutobosa michwale lupule achuwa na kuli lusonera kutawa lutave lutave hanze li pauzi chuwa na kingi mungoli avule achuwa na lutave baba ngata baka payola kuli vona lizazi le baba mbaka timela alika ezafalaka half kae mba kuli pazule baba mbaka siyabu pilo vamba sire mupilo ka 4 o'clock vamba ka siya mupilo 10 minutes to 7 nguli puzzle mwendi kapa 10 minutes to 6 mwendi li puzzle lizazi vaka pale la kukena mali zazi miluna he vaka fita mali zazi mo ese li puzzle chwana vive kwa lunyaka lale milu ope li pila za mga mupilo lulumbe mga mupilo kakuli male vavamwi vaka fita mwazi laka chenu kono vaizu kwa maikusijini luna vamuluka na luzama tambu tambu lunyaka lale lutave kakuli kili zazeli pangweki mga mupilo mi hanze luzama chwana mwazi la msiali chwana luve mupilo wawu na kujesu kreste kuvawa vaizu masipatela mga mupilo abawa hele Lubala pelele, luna luzabo na luikuto hande, lubabe mali chapelo, mulimo akona kubatusa, mama zezi mali zezi momo mwa inzi mo. Mulimo nakalo shemuba, hanze luinzi, mwale zela hae, hanze luka tambaoka, tambaoka, kuya wali tolopo, kuya mane kwa misebezi ya luna, mwale zela hae, lela kia lupangea luna bana vahae, lui kutoku nyakala, nge luyoya kwa misebezi, kakulu fitire mwale zela hae lincha, miyeo kona tapelo yaka, mwale zela kachienu, lusika wa sebezi alizazile, kwa kuya kuyo tamba, lusika wa sebezi alizazile, kwa kuseva, vati lusebezi alizazile, kakuya, kamato kwa mga upiro, kakuya, kamisebezi ye minde, mi lui koreza zila mga upiro, ese lipauzi chwana, luina mise lipata lolapere. Onda te mga upilo mwezi wazote kafela tumbo nikanya za kusuanera yomuhulu wa mazazi. Lui tumezi gautolo paswa liza zila hawa mga upilo. Teate lukupa kuli mahala msea limo mga upilo mwesu luka kena. Lukupa mga upilo kupabalelo ya hawa. Kakuli mga upilo diabulusi. Wuhali file waza huli nako ya hae senzi faka ufi. Kwa kona hala kuli mga upilo alu kenye mwatu tota hae. Alu kenye mami liko mga upilo. Teate ulula mulele he. Vao vainzi masipatela mga upilo, waka paela kubanaliza zileko nonge vapila mga upilo. Jate na kukupa mga upilo, hanze vatonga chualo mama tuku abona, henze vainzi chula fami mbeta mga upilo ya mwalipatela, mwena mwali.

Oza na kaya ke na programo ya lizi bisoni lipina ke lizi bisoni lipina mem ko na kulme lazi bisam na kam ko ali musa mi sms line ki 6228 eyo na zibiso ye ni solafa ezwa kuyomholo wa skolo sama sokotwa ni combined school

0: bula ngoma sampo
1: ngoma
0: ngoma
2: Elpina za sizom ki vasali va mutikitira.

na le ga pina ka check to check, let me live my life. Me ka samla wa ga pina ka o ne mi fe ka pina ka ngalaini. Kuzwere ma album ya 2GG. Ngalaini?

Nale ka pina ka kandendende ka nata Capricorn Maya. Kitu pina twa kale melo sa zwera piri. Ka fera za moli otwa kuzwera kwano kwa NBC Ngwanyi FM kaini kai. Lui tumere ni mife ka pina ka Yvonne Chaka Chaka. Thank you Mr. DJ.

nako kwane ko mastudio itholo mo 2:30 mme lo sa zwira prima program ya le pina za kale ndolone super sound

na ile kapina catch mora ma program ya lipina za kale kasamla wakao ni kamfaka pina kama Soul Brothers mukwenkazi.

Nare ka pina ka kandendende kama Soul Brothers. Ka pina ka kata ke ka Patricia Majalisa. Ka pina ka kandendende kata sinacholo.

nako kone kwa ma studio itholo mahandeng then the quarter to 3 me kana ko yala 3 o'clock dali pina da kale program ifita kwa ma fereletso lo sa litane mo NBC Ngwanyi FM kai ni kai.